World Bank nagbabala 2 million Pinoy na mamurong maging mahirap. Nagbabala ang World Bank na halos 2 milyong Pilipino ang maaaring malugmok sa kahirapan kung wala silang matanggap na ayuda mula sa pamahalaan para maiwasan ang epekto ng pagtaas ng inflation dahil sa pagmahal ng enerhiya at mga produktong petrolyo. Iginiit ng bangko na mas dapat tutukan ang pagbibigay ng cash aid sa mahihirap at near poor kaysa magpatupad ng magastos at malawakang fuel subsidy. Kabilang sa mga programang binanggit niya, ang pantawid pamilyang Pilipino program, uplift intervention para sa near poor families at limitadong ayuda sa mga sektor na pinakamabigat na tinamaan. Pangulong Marcos, mahihirap matatalinong estudyante sa mga liblib hanapin. Pinagagalugan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang iba't ibang sulok ng bansa upang hanapin ang mga mahihirap pero matatalinong estudyante para makinabang ang mga ito sa Presidential Scholarship Program. 5 scholars sa bawat barangay sa bansa ang magbibigyan ng 20,000 pesos bilang bahagi ng Presidential Scholarship. Mapa ng Bajo di Masinloc dinala sa UN. Isinumiti ng Pilipinas sa United Nations ang opisyal na Nautical Chart 2 mapa ng Bajo di Masinloc at mga karatig nitong maritime zones. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, layunin nitong maitala sa pandaigdigang record ang opisyal na hangganan at saklaw ng jurisdiksyon ng bansa sa naturang lugar, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Iginiit ng Pilipinas na ang Bajo di Masinloc ay may 12 nautical miles na territorial sea at sa 24 nautical miles na contiguous zone patay sa Maritime Zone Act at sa 2016 Arbitral Award. Alex, tinalo si Alicia Parks. Umabante sa 3rd round ng Canadian Open si Pinay tennis star Alex Yala. Ito ay matapos niyang talunin si Alicia Parks ng United States 6-1, 4-6, 6-2 sa round of 64. Matapos duminahin ang unang set at mabawi ni Parks ang ikalawa, muling ipinakita ni Yala ang kanyang husay sa deciding set sa pamamagitan ng panalo sa 4 na sunod na laro para masilyuhan ang tagumpay. Makakaharap ni Yala sa sunod ng round si Kathleen McNally ng United States bago ang nasabing laban. Sasabak muna si Yala sa doubles event kasama si Venus Williams. Si Alex ang unang Filipinong nanalo ng WTA Tour Singles Championships at itinaas niya siya sa career ng high na number 2 ranking. Katrina Liagado ng Pilipinas, kinoronahang Miss Supernational 2026. Bumalik ang korona ng Miss Supernational sa Pilipinas nang magwagi ang pambato ng bansa na si Katrina Liagado ngayong taon sa Naturang International Beauty Pageant na ginanap sa Poland nitong Viernes, Hulyo 31, 2 beses nang naiuwi ng bansa ang titulong ito. First runner-up ng mga pambato ng France, second runner-up si Miss Brazil, Nigeria ang third runner-up, habang fourth runner-up naman ang pambato ng Czech Republic. So yan po ang ating balita. At salamat po kami si Jing Sosa who prepared our weekly news. Ang source po natin is abante.com.
Okay, nabalik na ang Pinogising na. Dumako naman tayo sa ating mga, nanggano na tayo sa ating mga balita. At ano naman sa ating community announcement. Actually, there are few ang busy-busy talaga natin dito sa sa Melbourne, sa Victoria. Ang daming mga events. And let's start with, of course, sa let's start. Ano na ba ngayon? 7th. Okay. Actually, kahapon, kagabi, it was a live concert yun ng December Avenue Polaris Tour 2026. At congratulations to the organizers. And nakita ko, kasi merong nag-live, it was very successful. So, congratulations at... At dito naman sa... 9th of August, which is this coming weekend, Bex Battalion, the Laugh Control Project. Ito po yung ganapin, ang contact po is si Risa, 0401-610-796. Again, Risa, 0401-610-796. At ang venue po is a Champions Ballroom at Arrow on Swanson's, Melbourne. At ito naman, the 15th of August, which is Winter Wonderland Dance Ball. Ito po ay organized by Pangasinan Down Under Victoria Incorporated. Kontakin lang po si Edward, 0404-961-728. At ito, the other one is... 21 of August, it's a very, very good show as well. Nurse Even, this is Bull Shift. It's a Filipino language comedy show exploring nursing, workplace, culture, and life in Australia. Please contact Mark 0424-650-740. Again, or you can contact me at, I can direct you to the organizer. Or sa ticket naman, you can just go to www.nurse7.com. Okay, and ito pa ito ay ganapin sa sa Melbourne, sa Melbourne City Conference Center. At 23 Ubin Wonderland Down Under, ito po ang laging inihintay ng ating community. At ang the events will be sa Cranbourne. Please contact Ed Guevara, who's organizer for this event. Yung mga festivals mainly organized by Ed Guevara or RDB sa yon doon sa north area. Festival. So sometimes si Ed or si RDB ang si Dave ang nag-organize ng mga festivals dito. Okay, and the 28th naman guys, please support Ira Covers. Ito po ay kapatid ni Charlotte from Sweet Notes Live and Loud New Zealand and Oz Tour. At ganapin po to sa Sunshine. Please contact yours truly, 0412-191-577. And the following day, I told you guys na busy talaga ang Melbourne is that Kadayawan in Melbourne. Ito po ay ganapin sa Laverton. And please contact Lee 0425-867-580. And on the same day, maroon ding 29th of August, Buwan ng Wika. At ganapin to sa Footscray. Please contact Perla. At Tita Perla sa 0413-623-991. And this is tatlong pala yan. Tatlong event. So, Good Times Australia, FT Alex Caligian, the comedy crew. Ganapin po to sa Narray Warren. Please contact Jen, 0413797. At yes, ang busy po, okay? So, we just mentioned yung the month of August. At magbalik po tayo sa... ating mga kanta. At after all, just giving you some upbeat naman. At yung pinatugtog ko kanina kasi mag-request yon at it's been sitting in my inbox pala for
I think nearly 1 month. So ito naman sa another Masculados song. They will be here sa September 26. Ito po ay Lagot Ka. So for those people who are driving, this is to keep you awake, guys. We're just driving after your night shift, okay? And also for those people who are going to work, paki ano to, just giving you some energy, guys.

noon. Unfortunately, I cannot read it kasi ginagamit ko yung phone sa pag-live natin. So, if you can please sa messenger po or by email yung gusto mong i-mention ko dito sa radyo. Again, I'm using my phone sa ating Facebook Live. Please send it through email or messenger kasi pwede ko namang i-check dito sa laptop ko.

0: talaga siya and very humble na girl and very proud din siyang being a Filipino na ano representing sa mga kabataan sa Pilipinas or the whole Philippines around the world naman kasi maraming mga Pilipino naman di ba and ano husband ko tumitingin sa akin kasi agree na so you like Yala how she played
1: but I looked up her prize money.
0: Ah, you like her price?
1: $250,000 US.
0: $250,000 US
1: for that tournament.
0: Would you want to? Would you like me to?
1: No.
0: Okay. Sorry, and nakiano ni yung husband ko kasi early morning kasi he comes with me kasi 5 o'clock. Before ano pa mga early 6 o'clock pa kaya ako pumunta dito. So sinamahan niya ako. And then what I mentioned about ano tennis, naka so happy ang face niya. Okay, so as I said, kaya tuloy-tuloy lang ang suporta natin kay Alex Yala. So go Alex. Tunay kang Pinoy pride. Okay. Meron nang ano si Tito ano, Tito? Okay, Tito Jing Sosa. Thank you. Sorry, Tito, ha, kasi ginagamit ko yung ano phone ko. So, ito marong yan. Thank you for reminding me. At ito ang kalagay dito. A blessed Friday, Tito Liz. Kindly greet. Belated happy birthday kay Gentia. Itap ko ang Ana de Dios. At yes, magpa-save ako namang patugtog ako ng happy birthday. So thank you. Thank you. And thank you for the news. Talagang hindi mo yan ma... you don't forget every Thursday, nandiyan talaga. Whether maro akong voices or not, laging naka-present yung news mo. So, thank you and I really appreciate that one. Okay. At balik tayo dito sa, ano naman, magano muna natin isang oras para naman ma, ano ba itong, ano, ito pala ang gina-request. Kapay ako ay nagmahal by Jolina. How many years ago si Jolina na gano'n? Ito is one of the requested song din. Okay. Jolina came here how many years ago? Remember, dinala ni Kuya, kasama siya ni Kuya Germs long time ago sa Philippine Fiesta. I remember sa Laverton. Okay, so ito po, mayroong ano na nag-request kapag ako'y nagmahal by Jolina Magdangal.

Again, that was Kapag Ako'y Nagmahal by Julina Magdangal. At magano muna tayo ng isang birthday songs na kasi I just mentioned na magano tayo ng birthday song. So ito po sa lahat na nag-birthday, especially dito sa ating one of the broadcasting team, si Tita Jenny. At alam kong miss na miss nyo si Jenny. Tita Jenny, when are you coming back to join me? Okay, so ito po para sa iyo. So sa lahat na nag-birthday this month, ito po para sa inyo. And Jenny, happy birthday!

0: There you are, mga higala. So, na-deliver ko na yon sa happy birthday kay Tita Jenny at sa lahat na nagbe-birthday this month. Okay, so, ayan mga higala. At yeah, pwede rin kayong, for those people, reminder first Friday. Ah, okay, the first Friday today. Marunong ano sa ating first Friday today. Okay, so, okay. Anong nagano sa akin lang. So, ano po ang ano, Tita Patsy? Ano pong ano natin today? Kasi meron kang ano sa akin. Okay, so, well, okay. So, mga higala, as you know, okay, meron nagano sa pag-usap natin. Kumainit na showbiz. Okay, regarding sa ano, sa marang nag-message sa akin yung ASAP. Na, okay. So, maroon lang ano sa akin, nag-remind. It's a first Friday ngayong month and a lot of people sometimes need to be reminded at kasi marong nagsisimba. So guys, for those people who always go to church every first Sunday of the month, today is the first Sunday of the month. Okay, so thank you so much for sa pag-alala. okay, so anong nag-message sa akin regarding about ASAP? Yes, ano, ASAP is ano na yon. Congratulations sa ASAP kasi again, it was very successful and yes, unfortunately hindi ako nakapunta for meron na akong rason. Even though I was offered, ang ganda ng ticket ng gina-offer sa akin, dalawang platinum. But yes, thank you so much for that. At naano naman yung binibigyan ko naman, I'm sure they enjoyed the watching the ASAP. Okay, so sa ating, yes, dami-dami. So, at para sa ating mga local concert update, kami meron ding upcoming Pinoy mga local artists din kasabay sa Masculados. So there's also a local Pinoy's concert. Okay, so merong nag-post kanina. So there's two Masculados and the Pinoy local artists. Bakit sinabayan? Ewan ko lang. But anyway, that's how it is. Okay, so at so parang sa kanta na rin sa mga Pinoy live shows dito sa Melbourne, kabilang nagdyan ang masayang live performance na ngayong buwan sa siguradong okay. So maraming mga like this coming don't forget this coming weekend this coming weekends ang meron pong Bex Battalion that will be performing. It's on the 9th actually, I'm sure. Yeah, Bex Battalion, the Love Control Project. So, huwag po niyong kalimutan to. Again, the contact person is Risa, 0401-610-796. At tapos, the following weekend, meron naman tayong mga Winter Wonderland Dance Ball. At also, this month meron ding yung Wonderland kasi dalawang Wonderland dito pero yung Ubi Festival sa 23rd organized by Ed Guevara. But most of all, huwag niyong kalimutan ang Era Covers which is the people's feeling. Who's sino si Ira? Si Ira is the Odyssey Ray, ang tunay pangalan niya. Is the sister of Charlotte, which is from Sweet Nose. Actually, galing lang sila sa US, nang tour sila sa US, lahat sold out ang mga tickets doon. Kasi ang daming mga Bisaya, daming mga, maskin, even though they're not Bisaya, they love the songs. Okay, so ito naman, itong song, this artist will be coming to, Australia sa October 24. Ito po si Andrew E. Alam ko nga lang people are nag-amangan sila kailangan daw ang tickets mag-release. It will be released tomorrow guys ang Andrew E. tickets. Okay, so ito po.
1: Here we go. Na may namita kong sang girlie
0: Okay, magpasalamat ako sa inyo. Tapos na po tayo kasi malapit ng 8 o'clock. Ako po si Liz Honey, magpasalamat. And have a great day everyone. Ito po si Sinab Marin by Andrew E. Para po sa to sa inyo.